0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wari akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano oba tenase mese wo yire no betenase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel amutsia huya mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se han yo wure ya ji ji o se u betu mi aye e na yesu tin ni sa o de ka won ani chira

0: sentrenia na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a o ba no ohu wate me se unia no obetna ase me se o yire no betna ase o kunu no ohu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se every be na ya suri chamo any friend for me no be by the channel amutsiamu sia hu ya mobo David ba na yesu bi sa won sa moji ni sa metu mi aye we yi amu bu an sa ani owure ya jiji o sa u betu mi aye and I yesu tinin sa odi kan won ani chirew

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okru no onwu ah ba standere de de de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel Amutsiamusi ahuya mobo David ba na Yesu bi sa won se Moje ni se metumi aye wehi Amobua ne se ha ni owure